sud Afrik, se peyi Afrik la, i ka travese fasad soley kousha, me osi i ka gade, i pa ka gade, i ka organize koy bien vit la. Me kondisyon i ka gade, pitet i ka osi fè an depresyon pli ta, an simen nan, ebe lot simen nan. Me i ka travese fasad soley kouchan, i poko ka afekte nou. Sa se te wapo a soutan pou bon maten. Chanje yo di la, e pitet lot jou, de jou, pitet la ka eni an depresyon. So se peyi, Karaib la ni pou gade sa pwe, e pi toujou ka koute pou tan nouvel la koumane a yi kaye. Sa se te wapotan bon maten la.

Mwen mwen demen ki sa ki bandi la kwa sa ou paten chante ya douze bagay la ki bandi kmen se mwen ka fe ya mandi kwestyon sa la. Bon a sa mwenye bagay an set lise chou sa yo direl bagay bandi la dan yon manye yon faso. Bon jouzou a sa fwa yon.

Nouvel assoutan pou jodi, li 13 jou a mwa a ou 2026, a nouvel a 6 epi forecasta, se misi Venantius Descartes, ben, Descartes, kadi pou di kosa atan pou li pweza Hirandra lani noaj ek san spas la. Li met pou li pweza se 4 river 4 degre Fahrenheit, epi sa ki te pli ou jodi a se te 4 river 8. Lani van ki kantwe la sote a sou fasad solei levan pou nod fasad solei levan a 21, ben 3 kilometre pa nebitan. La pli ki a tombe ki bouta dan yon 24 nejita ki bouta 10 jodi a Hirandra, se 4.0 epi George Charles se 3.4. Epi sa la pli ki a tombe pou mwa a ou la a Hirandra, se 20.8 mm epi George Charles se 42. Pwè 3 mm. Soleil kè leve de matin a 10 minit avan 6 epi kè kouche de morswe a 26 minit apwè 6 et. An nou gade tan ki vale ba set lisi pou lot 24 neditan. La kè ni van ki ka soti la sou fasad soleil levan. Epi fasad soleil levan epi nod fasad soleil levan. Pwè 25 libe 41 km pè an neditan epi sa sa vini pi yo. Tan genèralman la kayni an bon tan, la kayni an chay san nan spas la, la kayni osi ni an pil van epi la kayni la pli. Kwa sou ni l'oposyon ebe nèpòt kalite al ajib epi se bagay sa, gade kon sa pou sa pise pou gade pou pòkosyon paske kwalite pou nou kayni van pou pou l'espriyasyon, sa pa kayni manye y doit tete. An nou gade sa ka fèt dlo set lisi a dan 25 liye. La mare pou la Wattcastri, i kay ba a 8 minute pou 10 ans, so ya, epi i kay ho dem matin a 27 minute avan 5 e. Pou vie for, i suppose ho pou li prezen, epi i kay ba a 19 minute apri 11 ans, so ya. Lam lan ka moutre la 6 pou 8 pie en hauteur. Ebe yon pou 8 pou 2.4 mètre. Kwa yo kadou kosa sou kay servi dlo la mer Australia pou ale dem matin pou gade pou prekosyon paske lam lan kay ou li la epi visibilite pa kay manye yi doit etye. An nou gade ki sa ki ka

0: abe fwe mwen sa mwen kon tasyon mwen kanadi abe. Tout moun ni kaya mwen sa kaya si men tout pati yo koupe tout tiye mwen yo destroy tout sou. E yo ve ble mwen fwa mwen sa, e yo ba aye li kwa aya.
1: Hello? Ok, nou pèl sa la. Adan Saudi la, se lave wite, me apil de le, paske le dam lan te fèt, dam lan te la pou sa efasi problem not pe ya pa ni dlo. Me dam lan pa ka travay manye, I doa te travay. Bon swè di, Medo.
2: Bon vie.
1: Hello?
2: Nadou anko. Gwasko ni nom ki ni bon lide yo ale apon yo edike. Alright? Pa ki se se nom sa ki akou e a fe ki excuse by kom si kom pomi sa. Because li ka e ki ni li dom yo ti pose fe pou chebe gli. Alright? La pli ka tombe a sou la pli ka tombe ou ka gare te la ou vi a Kati glou ki ka desan nan se la ou liya. Ha? Ma sa se ekstout bay pise nan sa. Alright? Ok, bonso.
1: Ok, mersi apil. Bon, mouna ki kouye talya la, epi mwen apresye pou yon maso zafè bay WhatsApp sa ki pa a travay bien. Mwen sav se teknisyon nan ka travay a sou sa. Epi nou ka fè sa. Bon, Nou pa sa ale ek pape dlo a. Paske legislasyon ki ka gouvene yo a sko, ka dou kon sa. Zero. Sa se ou pa ni anyen. Pou 2000 galon dlo. De pou servisa, ou ni pou pe yo a sko $24 epi lan mounen ma ka chanje ki ma ka chanje ki. Pwa ki ou hen dlo, ki ou pa jwen dlo, ou ni pou peye wasko. Bon, si se, an nou di, Lucy Lek, Flo, Digicel, se kombane sa, sou pa ni servis yo, ou pa api. Si Digicel, pa ni la pou yon jou, 2 jou, 3 jou, semen, ou ka lo ka di yo sa, kon sa, yo ka itiye an la han, asoui, paske, ou ka, ou yo ka iti la han ba ou. Me wasko, ini an difewa loa ki ka gouvene. Zero, sa se pa ni an yen, pa ni piyes vale, ok? Zero pa ni piyes vale, zero se zero. Kwa, ki ou jwen, ki ou pa jwen, pou servi 2000 galon dlo, ou ni pou peye wasko. Sou pa peye, yo sa vini koupe ling lan, yo sa vini tiye mita. Se ko sa legislasyon ye. Epi lot bagay lan anko, le wasko epi Lucy Lek koumanse, sta sa se te wasa. Legislasyon yo te ni, te la pou Lucy Lek fè yon poufi tou le mwa. Se pou sa Lucy Lek sa ajoute za fè fuel surcharge la, yo sa chanje manye yo vle. Ko pri gazoline ka moute, ko surcharge ka moute, paske Lucy Lek oblije fè yon profi. Me legislasyon wasko, sta sa se te wasa, I pati la pou yo te sa fè yon profi. Se pou sa, legislasyon nukla, di konduit asou wasko. Me yi pa ni otor konduit anba Lucy Lek. Se pou sa yo ka chanje legislasyon pou bay nukla ti met li pouvoi le ini pou gade asou ki sa Lucy Lek ka fe. Sa la nou ni pou kompon sa la. Lucy Lek ni pou fwa pofi tou le lane. Wasko manye ite la yo pati fe la pou li wasko te sa fe yon profi. E pi yon chay se problem de lwa nou kane atrolman. Se paske le moun te ka ale koupe la fowe pou plante fi green gold. Koupe

0: Nou pati jeme katile ki se kat lene apwe tout se bagay sa la koumanse. Nou dekay ni tout se problem dlo sa. Nou pati jeme katile. Atchouman le ou ni avon ni an go la pi lo gade bon lame ou kaya manye lame a sal. Sa se paske an chayi kwemte kade san an lame a. Bon lan yon bay gouvedman apwe gouvedman apwe gouvedman ka fe. Epi i dangere me i se an nesesite. Le yo ka ale ka tiye yo ka fe yo ka kou yon langle river distilting. I bon pou fe, me i dangere pou fe. Bon se di mwedo.
1: Mise Joseph?
0: Oui.
1: Nou bwise an dam pou soud peye ek nou bwise an dam an mikou. Lani ase glou an bala fowe fwe a. Mwen pa dou fowe ou di a pa ni bon pwen. But right now, nou bwise an dam pou soud peye a. E sa pa ka fe siye? E Kebeko ou nom?
0: Ok, moun ki mersi se $24 epi 42 sou, ok? $24.42, se sa ou nou pou peye. Ki ou servi, ki ou pa servi, ou la jò sa la, ou oblige peye. Sou pa peye, ou asko sa vini epi ti ye mita. Se pa dlo paske yo pa nilo, se ou mita yo kati. Amoun di... Sa se pligo blak, se sel, set li si tout sel, beti sa la ka fet. Bon, Jose, ma fini sa, mese kon sa legislasyon ye. Bon, nay di an chop a wol la, men mwen ble moun nan pwes siyans an sanadi ya. Sa se le John Compton, epi se moun sa te la, se yo ki koumanse an chay se bagay sa la. Epi lot bagay la, kon developman te koumanse an set lisi, an chay se la rivye a, yo ti, pika sa la rivye te ka fe tout kalite zigzag kanal. Yo tiye se la rivye sa, ekpite tout se zigzag kanal sa yo te ka fe a. Epi an chay se la rivye a, yo mette se la rivye sa a duet. Kwa, dloa acholman pa ka wete kote yi sipoze wete, yi ka ale an lanmen a duet. Se tout se bagay sa la, ou e problem lan nou ni atrelman, sa pa problem atrelman. Sa se an rezolta bagay nou fè, an 50-60 lanè ki pase, atrelman nou ka sou fè. Bon, an chay moun ka edo pitet, sa yon pou fè, dlo yon pou fè, se ale, epi pre dlo lanmen, tiye sel lan li den. Sou fè sa ou pa ni piès problem dlo anko. Mè ma kwe adan set disi nou haive adan degwe sa la pou nou sa ale dlo lame. Epi si nou fè sa, mè ka dou li, i ka vini top pliche, epi ini an pil lot bagay adidayn.